0: nti ebigambo bye yayogera bye byamukwasa balimba. Olw'ensonga embeera yo yaliwo kuviira ddala ku kkooti eno. N'agamba nti gwafuuka ddi omusango omuntu okubaako ne kyayogera nga kikola ki nga kimunyigiriza. Era n'ategeeza nti ng'aba Nuupu kino tekigenda kubayigula ttama n'omulundi n'ogumu kubaako kye boogera ku ebyo gavumenti byekola nga tebituukiridde. N'agamba nti essaawa eno bw'olaba n'ebigenda maaso kiraga nti gavumenti tekyayagalira ddala kuwulira muntu akola ki ajyogerako kola bikyamu. Naye ng'ate nti ebikyamu bye baanaki baliwo ensangi zino. Kale n'agamba nti ng'obuli bw'enguzi n'agamba biki byonna ebyo omukulu Muwanga Kibumbi yayogerako ebitali mu ggwanga lino erya Uganda. Kale nno nga si musanyufu era ng'asaba bannayuganda nti baalekeraawo okubanga bapiininga omukulu Muwanga Kibumbi nti ddembe lya muntu okwogera
1: nga
0: bw'ayagadde era n'olukwe lw'okumukwata lwali lupange.
2: Mukulu Ssenyonyi baleme kubuzaabuza bannayuganda. Bannayuganda bayinza okuba baagala enkyuka naye enkyuka ki gye balina okukola ki gye baagala. Ekirala lwaki ebigambo bye bawaga mukulu Muwanga Kibumbi okwogera bo tebabyogera ndaba bali bweru kati nabo babyogere bwaba nga bo tebatya? Ssenyonyi, Louis Lubongoye, deputy president aliko oba acting president egwatero okukyaza ono egwatero okukyaza ono wa Buganda mobilizer Habibu Buwembo bo babyogere bongereze ku bya Muwanga Kibumbi nabo babyogere. Naye mu mbeera omanyi waliwo okubanga mwagala ebyobufuzi bigende mu maaso niwabaawo okubanga muba n'omutima ogulumirirwa Muwanga Kibumbi byonna byayiseemu bameka ku bana abali ebweru abataselebrating a birthday na anniversary z'abakyala baabo babbo bennyini bameka ku bana abali ebweru abatafunye bubaga. So okuddisa abantu kujja kubeerawo mugende mukuba akalulu mukakuume mukabanje naye batuke time ebagaka twagala kabanja nga temulina option nti aleka akati nedda waliwo eddembe ly'okwogera tulina okwogera naawe byogere leka kuwagoli naabye kiripu taata wa Muwanga Kibumbi ng'ayogera mu butuufu ng'ayogera nga muzadde ng'alaba ng'alina ekintu ekimuluma ya tusaina okubuza aga abannaayi amaanyi bano ge bataddemu gonna okula nti oyimbulwa togabaze Bamedadi Segona, Mathias Mpuuga, Asumani Basalirwa, Abdu Kantutu amaanyi ge baateekamu okula nti ofuna beiro oyozeza n'oyanika mu ttaka
1: ng'ebyo abyogera waali naye wali oba abyogera luvannyuma
2: abyogera luvannyuma ng'amaze omukwata n'addamu n'amuuza n'amugamba gwe bigambo byewayogedde ng'ovvoola bali singa baba babigamba gwe owulira otya okitege kati ng'olaba obulumi bwa taata yatuse ne ku serigamba bw'oba ovuma omwana w'omukulembeze ku baana b'omukulembeze wo gwe gw'otembeeta bafaanana batya?
0: Ye muzeeyi wa kibiina ki
2: okiraba?
0: Wanuupu
2: muzeeyi kati tekiriko kibiina
0: kino kiriko si Wanuupu
1: olutalo lulanze
2: okiraba
0: omwana ayinza oba si Wanuupu nga ye ayogera akubazza wuwe we wadde ono mwana we naye ng'ate ye si Wanuupu muzeeyi wa weri
2: katabalwa
0: kwatagana tukirabye katwalewo ono muvubuka gwe bagamba ye Dogo Nation jali South Africa taata we eno jali ayogera birala naye nyini jakula ki jali taata we yaduka n'okugamba singa Katonda ayamba ne bakufuna ne bakukwata ne bakubonereza okwogerera ebi gavumenti
2: nanti kakati
0: toka ye agenda na wangu Muwanga Kibumbi waki
2: ne munyagwa kitaawe netwakizwa luvannyuma kitaawe yalwanako
0: kati obubi gavumenti kati ne omukulu tene taata wa deputy president wa Nuupu yanti twasaga okwogera ebyo twagala tumanye wa kibiina
2: kino teyakyogedde mu kibiina nti
1: mukulu katabalwa nga Lubega omuddamu abakulu we bali Ssenyonyi Lubongoya ani Nyanzi boogera batyo nga mukulu Nyanzi nga mukulu Muwanga Kibumbi bwe yayogedde
0: ne Nuupu azze yogera ebigambo ebyo
2: katabalwa
0: nga ali wano byabayogera
2: bagamba.

0: ono unagambia they have finally accepted the defeat
1: alinda bwala dis
0: okay na ibale mtuwenga kumanya Nupu is already gone a gone case chesimo Gabriel in Zambia okay keri agambia chirunjo kwegatako unagambi mwasuze mutya hakimu na mulanda agambia bayingire ate waliwo buzibu nedda mama zene bapondo kasente ya galwa auto wa derinya denise mtu ndo agambia tewali buzibu unagambia iPod nze sajisi matetwagala kabonge tonezana eyo Nupu ntufu kuba wobo ya galo kumanya mulabe wo musembe zo tule na ye ngwensembe zaye
2: okay. Mama sembeza batule naye
1: yeko
2: gambota
1: auto mukumira wae
0: unakuba kumpi naye
2: yeko gambota
1: nedda anti kakati balina akatofali kebalinofuna kuba bakala
0: atenga kawera
1: kibina atenga kawera ko balina yo sanga namu
2: namu manana
1: eziba sente nyinga atebaga tozifuna nga toliwana kati ogenda yo
2: nozijayo gono twale kibina maso bagazi
0: kagugube wabobi agambye katubazoganyize yo nayo
2: Alina chena chisoboka. Kagugu naye andibwa mtu.
1: Kusabirira. Omanyi waliwo gondi, waliwo nga tugenda gwejako. Waliwo ya ngamba. Sentebe wange wa Buganda region atera nnyo chikozesa. Nagamba nti we walanga nnyo. Oluusi mukyalawo okugenda okusakirako ewa neiba
2: ayinza okumaliriza nga agendeeaa
1: kakati kati kwe kuty okwo bano bagende
0: bajja bapolota
1: enjigiriza ebeere tebajje ku mulamwa
3: twesuza essaawa endala time check essaawa ziwese bbiri ez'okumakya time check ekutuusibwako beera musigansimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringisi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 6 5 star 6 hash olondeko investa oba okozesa MTN

0: Dakika makumi asatu ezakaita kusawe satwezo kumacha gona kulwalero chenda punya katonyeze nya famba radio sapiens ya inkluza ya magezi nsulo muziki na ebie mizanyo tukulisayo mumawulide katusubile nti ugafunye burungi nyo wanawetu sinzi lensambia kugwandi sizoli ekerezi ya katolika akasana tekali iyo umbude buwachi mpo oze buwachi nyika gobevuli ya
1: tebuga na alima tebuga na akola
0: tebuga na chintu chona kuliwolaga osobolo kukole mirimo jo
1: mirimo jitambula burungi nyo kutabuna burungi nyo mbwagala
0: Obwagala buno bwebuti chicho singo kubwagala.
1: Yesingo bwagala ko. Anti bugenda totegedde. Obera kazanyo ogenda okujukira anti ziwezo munana.
0: Ngenjala yekujja. Kabasa. Abana Uganda tuongero bategeza anti ekalamojja chisa mutuku chisa chinegura enjaleta abantu ekalamojjawo.
1: Bakole ensobi.
0: Eri wati.
1: Okujeyo mama. Mama oyabera by the ekalamojja wali uke. Ebintu bisinga byali bitambula.
0: Yo
1: chakamiro yo. Yali by the way yali asobola side eyo yekka. Kubanga jukire yayina obusobozi obuwa abantu emmere ayina obusobozi.
0: Made banyogenda gamba tibakola ensobi okubabba kama baati gaabwe.
1: Diamba baati sibikulu.
0: Sibikulu.
1: Bakola ensobi kujayo mama. Mama yekka yali asobola side eyo. Nze nkubuli ya jeje. Bino ebyama baati. Bali bamanyira embeera yaabwe. Amabaati sibikulu kati mga mwene embeera y'enjala. Esa weno chango kugama nti kati abantu babaweleze mmere bakolebwe bati nze nzijukira that time tewali nyo bugundi esaidi eyo
0: minister Loki John Baptisti
1: kati ye yaddayo anti basabo wabwe kati kabachiwulire
0: era waliwo state minister honorable Anyakunda Vini
1: basaba babwe twabawo wano nandutu ko kakananga bamusibye
0: ati kya musibya ki
1: mabati gabwe
0: kati tolaba
1: Masawa wangu wakamu meti ne mbawa.
0: Atenga kitufu. Omuntu wakula kunsonga za Buganda inakubachi.
1: Inakuba agondi.
0: Kasolo.
1: Kasolo.
0: Oche yune Muganda wenyanyi. Segedi. Program sagala galabide. Na yenga okusinzira ku abantu babudeo kwa tikani bana dini.
1: Yeah.
0: Okukubiriza bana Uganda. Nukusa bana Uganda. Abasobola okuyamba ko ekalamojja.
1: Bayambeko.
0: Bayambeko abantu bakunguka.
1: Ne bafa enjala.
0: Amazzi tewali. Kati tola nti eno kutuwocha.
1: Mweno part of Africa.
0: Ye buterevu nnyo. Na ekalamojja eyo. Ndabira ddalanga kantu katono nnyo ku gwanga ga Uganda. Echo twali tukisobola. Okulaba nga abantu bafa eyo.
1: Kati ba.
0: Bafuna ebintu nga amazzi. Ne bafuna ebintu aitaka ilisobolo okuddako ebirime na yeru wachi kalamoja akoseddwe ebbanga lyonna.
1: Esente zino zebayisa ku luno zebatu gamba ezigenda okukola ku kufukirira ojjukira. Nga bafukirira emmwanyi.
0: Lwaki
1: nabo bo tebabatera ye ekyuma eyo nga kifukirira.
0: Kalamoja waliwo amawanga getumanyi.
1: Nekipika amazzi ne abantu ne balima ne bafuna emmere.
0: Waliwo amawanga getumanyi nga gali mu ddungu nga ddungu lyennyini naye nga abantu babeerayo.
1: Ngabaria ngabanywa ngabeyagala
0: lwaki kalamojja wano wane wakawane Uganda
1: nendo zabina aterera kasaba afunya ababwe
0: bubi obubi obuli mu obubi obuli mu ministry zezo
1: zezile tedda ababa na kalamojja okubonabona okufenjala
0: ye ebintu ebimbu byali badde byachu kafe twa edda twasomanga watu gamba don't wait for kalamajongi
1: to develop paka kati
0: They are not developing.
1: They are dying.
0: But
1: not. Atenga bafanjala.
0: But teacher, we can't wait for Kalamajongo to develop.
1: Kati, kwa nanyiche nafunyenga andiku Victoria Mall.
0: Yes.
1: Engila watu jinabarabi yenga bali obulamu. Kuli mtu afuruma nogu baketi. Abaraba afuruma nevi sowani. Chifana nyecho buobanga cheni na katikabasa. Nempu ilanti ateri ya bafanjala.
0: Mokuanga lierimu.
1: Ngane wana badde ntudde abaana ebifibaabire sawo ba mami I want this libaleta kino bakyuse ndo
0: ensi terifeya
1: asinsi katonda
0: katonda

0: Ruby Tana. Bye bye baby. Kuda chika zili musambe zibula kuri sawa. Enyezo kumachago na kuruwa lero. Hino ichenda mnyaka tonyeze nyafwa ma radio sapiencia. Enkluza ya magezi nsulo mziki nebe mizanyo. Jime Jacobs JJ ne Kabasa. Kabasa.
1: Wande.
0: Obukodi obubuno basente be mwebali ila sente. Ile ha. Ibano baka wanise mwebali ila bubabali wanise mweba.
1: Mweba bida. Kechani bada kitu. Leka tu wadi tuisa mbasente wa femaso mwebali ila sente kale
0: tukuza kwa tata Ben mwebali kuhuli liza gambi mama boss kwa tata boss kwa katulinde mkomu waka guno tulabe wenga wetu saba peta gayo kusaba ukwama ngojeko mutwaru ezo musara batulaze wano emikutu emirala basente bebe byalu mwebali ila okutunda ekibanja sente be afunako ebitundu kumi kubuli chikumi ebaluwa yekyalo na yo basentebe bagisasuza
1: ebiri
0: programu za government nyingi zosoka mu yafesi ya sentebe era bako akasente akamuwebwa okukunga abatuuze okuzenyigira koti yekyalo bwetula sentebe tavira yawo
1: transport
0: mubibuga abantu basenguka ebisere bisinga amayumba gabwe bagalekera basente beba LC okugasoloza era tebakolera bwere
1: bafuna yo percenti
0: enkiko nyingi sente bezaitibwamu era bamuwenta ambula sente bewe kyalo ye mulamuzi wa koti ye kyalo era onawo olusi
1: aliyawo ngo mulamuzi omukuru
0: salongo yola ni musenoga avuganya ku bwa sente bwa village 31 naguru wanu parish agamba kitufu abantu bayiye sente mukalulu era yagambye nti sente eziteekebwamu abagale bifo abamu baziteekamu okusitulembera za abantu mu bitundu byabwe nga agamba nti wadde omusala mutono nnyo naye office bagisuubira okubagatta ku bantu ab'enkizo abasobola okubasitula nga tebabbye batuuze
1: kati nga pulezidenti lwana ajja ku kyalo nga bagaa chairman w'ekyalo kino akole ki aveeyo
0: baba no basente
1: babalya
0: abakomyewo sentebe wakisenyi thirie ruzira Haji Muhammad Kayira musibantu Musiba nkutu ayagala kisanja kya kusatu ono yakulemberako ku mulembe gwa RC wano naumura agamba nti ekituufu abantu bayiye sente nyingi mu kalulu naddala abapya naye agamba tekimulobedde alina okudda ate kyali sookoosi obo kothi nga yesente bewa senda ula zoni ya komiewo chisanja chakusa tu ya gambi enti bata desente mkaluru kano bole kedo kutomera
1: bole kedo kutomera
0: na gamba ye tadde musente na yasu vila nti abatuze babu wensi gira wa jakuda moku mwasiga oswade
1: sente ve oswade toti satisaba antumbu wa tadde mba jakutomera
0: kama sabantu ba yesente mwero
1: abantu ba yesente nze nade simundi kana kalukana ba muno obuya eya
0: ye sente be yakulembera mu RC
1: obuya ya garachi
0: tetulina obavubuka batoto tawo
1: bwe nache buzo alwo sente be yaza nanga kaba sabaka dotu agazachi watyo tu di campaigninga
0: nenda tetuli mu kudi
1: campaigninga baye baga mambo kaba sayagambye bulimbuli chairman yo mukadago bwe munveko
0: Wae wajibu ugiridewa.
1: Siju kila kubiogela.
0: Wazi kuchalu cha mwono saku ulideko.
1: Sinange sinabiogela kwa banda iba. Bulie mtu wa wache ya manigua uli ya mwe mirembe. Uchiteke dete mwetu ya kwasa. Uyo kama saya tuka tugoba wa kadebo na neda. Mulonda wa kadeba mwe mwe mwanyi.
0: Na imu londe wa sente wa haba manyo kuandika. Stampu wale meji sulika.
1: Kati nina benda.
0: Kwa tisi nungine wache ya mani stampu asoka jiku bani asoka kuki. Na agirewe. What was this stampu
1: ya zende za soka.
0: Jiba njiga mkagundi.
1: Neba kubawa. Jiba
0: njiga mu inki.
1: Mu inki.
0: Neba njiga.
1: Oyo inki achari yo.
0: Ejari. Ejigenda mu bookshop so jabu mulabu. Nindo wali kuprochua.
1: Na mnjiga mu.
0: Na teka. Kakati.
1: Bweche ama.
0: Na chusa, mutabani, gira, tukoze mwenso vi. Hatudemu tuwandike.
1: Kakati gubo wandika. Hati ya chitu njigoma njine vio ya gala.
0: Nalebu wambe.
1: Jejeje, vila kache.
0: Che wangu,
1: vila kache. Vila kache ya kutasa. Chiamani juu.
2: Sagala gala mide.
0: Na emu ni mutia batabani baba chairmani, nga guwa andikira daddy.
1: Yeah, which is okay.
0: Hey,
1: daddy ya teka musento mwana na asoma.
0: Na asoma.
1: Mwanzo kutana abukola bulungi handwriting kiria.
0: Nina chairman gwe nasanga ngagamba anzo si chatter one.
1: Abana babo bakuze.
0: Kampite mwana wangu.
1: Na wewe la jangu.
0: Omwana na muita. Mwana yali ku university.
1: Na jana wandika.
0: Na twandi kama Luganda hapa msungu. Kwanza kwa Luganda. Ni Luganda tumanyi. Mwana ya wandi ko Luganda zilie enukuta.
1: Ngagumiza. Zinakasigirwa na zitekamo.
0: Ndio mwana huyo navayo nga.
1: Ngotenge de zinakasigirwa azisobola.
2: Program sagara gramide.
0: Kabasa. Obaddo nyumiza wa.
1: Bade yuko nyumiza.
0: Nchi akatambi kwa zemu na ukarabu.
1: Nangamba kakati. Nati zemu kubaba deba gamba. Nti. Nye najiwa go. Nga bagambe bigambo bugambo. Ati bikuwa sabiti omuntu ogwo kubidia wele duwa beira.
0: Nanti. Nakugamba kabasa. Wakubati kadiba. Nye bigambo tebita.
1: Ibigambo tebita na yeye just mwogera bwogezi. Kakati.
0: Bigambo tebi.
1: Tuwaba tetu wani kubu timba. Ni waba waka jio na agama nedda. Katudemu tuwete gereze. Tukaulirize bulungi.
0: Aha, yatandisa atya. Basebo ne banyabo.
1: Basebo ne banyabo. Abantu abonyabonye seno.
0: Bakula batya.
1: Bali bana. Ono. Oli.
0: Yabamenye.
1: Oli yabamenye.
0: Na ingabe bajibonyabonya.
1: Nsa nakinda batesi manyi. Kakati atego yasembe yokumenya. Na ulide bwine ngabalwa nawo.
0: Omukwata.
1: Kandi batesi batutusa mpiji.
0: Alaba mkwatirawo
1: okutangira ebigambo kusasana
0: kati atayi nape ya alaba
1: yamuga abatuze nga baddamu agoya che
0: na abatuze baba kwate
1: abatuze basana kuyona kubanga bebasinze okuleta dobwoze dene
0: bamuwaze waze
1: oyani
0: ngayogera manya
1: kayogera manya
0: obitambye bubuchali yo baba abujeyo
1: Nabula vyako jena chivogo. Mumude muyani. Ya!
0: Internet rajite baji ya kukuhulu.
2: Eyuge badesi sagala galamide. Nyumiwa kusembo si esensonga. Monday to Friday. Tuesho se sawi ndala. Time check. Esawa ziwezi nya, ezi okumaja, time check kutushu wako. Bena msigansi mbiwo, ne MTN momo. Sigo kutandi kiladala kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunako, atengo sabulo kujaya kasente kachisera chonawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali, nyigastemo mkaga town star, mkaga hash. Orondeko investor, oboko zese MTN momo app. Tenda.

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Wow! Eri doo nga sifu. Enfumbe yu incha ulo. Eti giki doo muntu wancha ulo nga gwe. Ama safiga kimbo. Gaja yu buwomi wenyini. Obwebi yu fumba. Gungere dekende. Sakaka mwenyu mwenyu. Kumatama gabu makago. Niba customer abu. Ukufumba ku. Ukutade kumutende da mulala nyo. Era yu fumba. Lika vye yu gerere. Kimbo. Ajira mubipimo. Pia grams chikumi. Nevitano. Ngakuri waba Bidco Uganda Limited. Era sangi wa maduka wona.
3: Ekiseera kya school fees kiyingiddewo. Kakati okwewola school fees mu Centenary Bank kyangu nnyo. Onyiga stabili emwe muhashi wewola ensimbi. Okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda nga weeyambisa Sente Mobile. Ate okufuna looni eri waggulu wa miliyoni 5. Genda kutabira Centenary Bank lyonna.
4: Leno ngena kuzo mwezi 14 mwezi ogwo musanvu nyafe ekelezia atuwa kamera dileli somtu kilivu kamera yasali wangena kuzo mwezi 25 omwezi ogwo 5 mu mwaka gwa 1055 mu Bochianiko ekisangi wa mwaka bakabwa Naples kati manyiddwa nga Italy amanya ga abazadde be tegamanyiddwa wabula kitaawe yali munamaje ate nnyina yafuna ngo okulabikirwa nga mutabani we aliyambala omusalaba omumyufu na kulembera abalala nga akozesa akabonera ak'omusaalaba mu myaka gya kamera egy'obuvubuka yeegatta ku makye era yatawaanyizibwa nnyo omuze gw'okuzannya ng'amatatu oba zzaala ng'atandise olugendo lwe olw'okukyuka okufuuka omukatoliki obulamu bwe yabuwaayo okulabirira ng'abalwadde kamera yagunjawo ekibiina eky'okulabirira ng'abalwadde ekya Camellians n'okukulembeza ng'omulimu gw'obujjanjabi kamera yapanga ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omusanvu mu mwaka gwa 1614 mu Genoa ekya Italy era yaziikibwa mu ekereziya ya Maria Magdalena omutuukirivu mu Roma. Kamera yalangirirwa Papa Benedicto ow'14 mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 1746. Kamera omutuukirivu yawolereza abalwadde abakola mu malwaliro abasawo era tumwekwata nnyo okulwanyisa omuze gw'okuzannya amatatu obazza. Era olwaleero tujjukirirako mutuukirivu Kateri Tekakwita. Kateri Tekakwita ne Kamera abatuukirivu mutusabire.
3: Dabiwamu Samira ekutuusibwako Centenary Bank. Centenary Bank, banka ya fee.

0: Find your colors of home with Plascon. Singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti okwoterekera sente mu banka. Singa omuntu yenna akusaba sente mu bapini ey'ekyama oba pini yo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti. Omuntu yenna singa akusaba sente visa card pini yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo sente. Singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano.
1: Beera bulindaala eri abafere. Towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo nga kubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu. Gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa emikutu gya website egyesigika. Bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali zaakusasulira ku MTN 0800200555 ate ku Airtel 0800300335 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank. Nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation, amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.
2: Honda SC110 Kajambia ye pikipiki eriko omutindo gwa mu Japan yennyini eyiriba. Bw'oteeka mu Honda Oil ovuga omwezi mulamba, waranti ku injini ya myaka 2, amafuta ewunyako mawunye, ate ng'okugifuna looni n'ogifuna mu ssaawa 8 zokka. Gw'omukozi ow'omusaala jangu nga bw'oli tukuwerako boxi ya spare ejjudde. Tulina ne Honda Excel, Honda SC15 generators, water pumps, e bombe zifuira obumo obulima byonanga bya Honda. Jangu ku matabi gaffe mu ndeba mu maaso ga Equity Bank Lugogo bypass mu maaso ga DHL ekawempe nga ku Centenary Bank na matabi gaffe okwetoloola eggwanga ku simu noti 200900 8227 oba weereza WhatsApp ku noti 747 mu aba boda boda bakyali eno twagirese eyiriba enkozi ya sente. Naawe ayagala okwegulira pikipiki yo eyo masechi nomu oba eyamalidaadi tutu kire kumatabi gaffe gonna.
3: Omuvubuka na wasusi zenga kejo obuvubuka osobola okugifuna ng'oyita mu Centenary Bank.
2: Honda SC110 Kajambia ya pikipiki eriko
3: ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa.
4: Olugendo kituufu nti ensugga n'ensuggalo mwana watusibye ebimu mutaka nsi kizitongwa buzito. Abantu bangi mutera nnyo okugamba nti gundi yeegulumiza nga nsodo. Enjogera eyo eyogerwa ku muntu eyeetwala ng'ow'ekitalo ennyo. Naye ensodo ono gwe mwogerako y'ani? Yali mukwano gwa Kabaka Mwanga II. Naye olunaku olumu nsodo yagenda ne yeesulamu akambayaaya akasenguse ennyonyi ekiro n'agenda n'asangiriza embuzi ya Kabaka Mwanga ng'eri ku ttale n'agisumulula era n'agenda n'agibaaga n'agyeri lira nga bwe wala n'okwewaana nti nze Kabaka mukwano gwange talina kyajja kunkola. Naye nno Kabaka bwe baamuloopera nti nsodo omukwano gwo yabbye embuzi yo n'agirya, Kabaka kwe kukalala wakiyita okunyiiga era nsodo oyo omundi gwetwalaba nti baamusalako n'amatu ne bagakasuka mu nsuku. Naye nga ku nsodo oyo eyabba embuzi ya Kabaka kwe kwava okugamba nti gundi yeegulumiza nga nsodo.
3: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa. W1 The Mirror ekutuusibwako Centenary Bank. Centenary Bank, banka ya fee.

mwanona yabulira wamuwe sente kuba tegera bulungi amaziga g'omukyala nti ali asobola n'okusirika ng'ate byonna abiraba ng'ate byonna abimanyi nasako ne smile naye nga mutima asirira taf byoli ludda wakusasule mwanange ku lw'abakyala wulira kana soli mukikadde.

0: yagala nnyo bamuta Charles Ssekyewa agambye Ssekiraba lwaki omuntu omubuzaabuza. Lwaki omwogeza paka mbyomubuto ng'ate tokiriimu kitegeera senga nali musajja. Nze ndibadde nabugumiikiriza nsaba muntu anneetolooza. Ngera bwe neewuunya omuntu akeera ku makya n'atuukira omuntu twamwagala. Ate newaitedde ekikanabanga si yabimugamba. Kati lwaki oba oyonoona obudde bw'omuntu? Kitegeera nze naabonda kuba kwonoona budde bwa buli omu kwonoona bwa munne. 16 ezise ku ssaawa 5 program ndabirwamu. Ekikadde kyaffe ekyaleero bwe kityo bwe kibadde nsuubira mukwano tekikoze bubi n'akatono. Twasoose n'akayimba akaguddewo essaawa omwana omulenzi agambye nti aba akuuma buntu bulamu. Si lwakuba tabiraba. Si lwakuba tamanyi mize ekyo. Si lwakuba tamanyi nti olimba. Byonna aba abiraba omulimba, mubuzaabuza, siriwaza, omufuulinga n'asigala ng'akumye obuntu bulamu. Kuuma mirembe so si nti aba tagoberera. Bamita Safbi tosezaako ne bwonfunyafunya bamita Daniel Kaye ate Ssekyewa n'agamba nti Ssekiraba. Agambye atya? They count 1, 5, 10, 15, 20. Bani. Okay, ndoza ate agamba bali aba Elsi. Ekyalo sikikutawana wali wangambye okimanyi nti waliyo ne ssente zempaabi emisango mingi kwelusi mbadde sibi pane munannesimbye awo mpulira ntandise okuyingira mu muddu y'okwesimbawo ngenda kubisa ebipande nesimbewo ennabbingo hey, wesimba eri gye baakuzaala abeeno bazibu olina naye ky'oŋŋamba hello
1: hello
0: bwaki
1: mulungi Lilian
0: ye ssebo
1: gyebale mukwano
0: naawe gyebale ssebo
1: kansala Ssemakula Charles Ndeka Jansi
0: ye kansala
1: bwensinziira n'entega 9 katonyeze 4 radio sapiensia
0: kisanyisa okuwuliza ssebo
1: ate bwe sigiwulirize ani anagiwuliriza
0: kituufu
1: ana mwanyinaze olaba mu nsi ya Katonda muno muntu asobola okukola ebbaala nga nnene nnyo agamba nti abakozi buli ajja simusasula nebayiikanga 10 kubanga omuntu mumusaba anoonya platform
0: bwekiri
1: omwana oyo bw'osanga abantu abategeevu n'akusaavinga n'omuwaako ebiringa onywedde gumu 6 omulekera 14 singa afuna abantu 6 abakikola asinga gw'osasula 7 olunaku
0: kituufu
1: naye ne bibi gya gavumenti gino abantu bona abavuka emmotoka enene tebazivuka lwakuba misaala
0: babijjawo
1: bazivuka ba services osobasanga tawuni kiraaka ng'omusaala gwe gwakadde 1,200 naye engeri gy'alaaninga bajeti ya 300 oba 500
0: akola ng'omugezi
1: wabaawo ebibulira mu biwandiiko omwo kompawundi gye basaayidde akakadde ne bagamba yagendako 310 kompyuta okuziddaabiriza bagaza agendako obukadde 6,800 nga bwatwala 900 kati naye sibwe ziri Liliani mu nsi y'abagezi eno omuli omuntu mweyeekubisiza ekifaananyi ku nju ya munne n'agenda mu banka ne bamuwa
0: ssente
1: bw'osubirako yamali aba takimanyi
0: mpulira
1: omuntu mwagenda ku dduuka lya Liliani ery'engoye ne yeekubisizaako ekifaananyi n'alaga banka ke nebizinesi gyenkola kolooza kyamali baabamuwadde mmeka okulikomendinga nti ddala awowawe kwoteeka ne bino polotisi biki ebyo omuntu mwamanyira nti ekibanja kya famire naye omwana omu najja ne beekobaana n'atunda ye n'amuwa kyamuwa naye n'atwalako nga atakimanyi nti awo wa famire naye Liliani n'agenda omu n'amukkiriza n'atunda
0: kitegeera
1: kyo ebyenfuna ebiri mu ero si mwanyiraze Liliani
0: bafuna nnyo
1: yalinga kubina bifo byaffe bya bakansala bya baki
0: obwero si bulalamu
1: era kyebalaba nze mikwalo gyange bangi baleese obwa bakansa baga nzizeeyo ku ero si onzuukuko emmotoka 5 ziri mu lujja zikulinze ng'oŋŋamba bino nti mu myezi ebiri nzija tutuuze kansa emu
0: ŋŋenda kwesimbawo
1: ate alawe amale omwezi tannajja Liliani mwebiri era nagalusikiriza mmalirize nga tumira kojja wange sali mu lumuli n'okusaba abantu b'omulumuli ali abakoledde bingi ekyala akifudde bingi mu bya security
0: bamwebanekubiddeo
1: akayimba kamunywanyi wange ronadi mayinja nero kyonna niiro
0: kale ssebo
1: ak'omuntu wa munda
0: kale ssebo
1: tokankubira liiri onooba onkoze bulunyuma mange Liliani ali awo ku kisaawe waakolera ku woteeri
0: akadde munnange katwala kanti ndigwakuluzayo amagezi ensula y'omuziki n'ebyemizannyo obwero simbwagadde kubanga gavumenti ebawa omutwalo gumu naye kintu kiralamu kati nokubyokusimba layini ono agambye nti ati babala 1 5 10, 15, 20, 30, 100. Na ya mtu ya vale vintrebe ya vyebalira. Wanje?
2: Hey.
0: Yes, sir.
2: Ya vale kuhuli.
0: Na ukuliliza, sir.
2: Salongo, chuzi, omuyuku ya mchibwa kasanje mwempanga alira.
0: Yes, sir.
2: Nambuze kumasu.
0: Nekusigala kubira uozo.
2: Nambuzigala mmatu.
0: Bachira
2: kuhuliza kuhuliza.
0: Uwe vale kuhuliza.
2: Kukwaka jamu katero kongu wata.
0: Chitufu. Nina nakada akangoba wano, Jose?
2: Wow.
0: Eee.
2: Mwana atabu.
0: Ndo uoza kubani noko la sente za avanti.
2: Mkali.
0: Neyanziza.
3: Hey! Mkulamu oliwa na otundolo na tachisoboka. Chisoboka, na otisomula. Atono na otisomula. Enso mwenye kuzuku sabuongo. Ovula mchimu. Kuzuku sabuongo. Choka.
4: Mbute mwebu no. Ovulilizomu kugumu business. Ante. Buna mwebu debu omukozi waku no.
5: Omukozi waku na kutusibu wako.
6: St. Cyprian High School Chaba Kade. Esumeru ya Ferisangu wa mkono. Musaza liye kerezia. Edye rugazi.
7: Baniza nyumu kanyumi rukano akukwe kula akulanya mubeera abakoppa ebintu ebitufu kubanga bwe tutambula fenna abagenda abasuubuzi nadda abasuubuzi abasuubule bweru w'eggwanga bwe musuubula kuba China muwali abiyeyo musi China aina bangwalu egwanzu obeyewu wen tebaliyo olidde bwetuuka agenda mu holiday yabwe ye China atambula mailo bisatu okutuuka gy'awangaalira mailo bina kilomita kikumi ugenda okutuuka w'awangaalira nga mu butuufu ewaka buli kimu akirina alina faamu y'enkoko ey'ente ey'obumyu eyaki nga buli kimu akirina nga newaka wennyininnyini avudde eno mu kibuga nga naye waka wennyini gy'agenze asanga nayo ssente ziyingira kakati gw'osuubidde omuntu oyo anaagwadde naye kakati gw'ova wano e Kampala nga mu butuufu sente zonna zoyina okukozesa oyina zijja Kampala naye nga gy'owangaalira oyina ekifo kigazi naye ku kifo ekigazi ekyo nga toyina ky'osobola kuyiyizaako nga mu kyalo w'owangaalira awo waliwo dimandi ey'amaanyi abantu bakola emikolo banoonya enkoko tebalina webazigula abantu bakola emikolo banoonya embuzi tebalina webazigula abantu bakola emikolo tebalina webapangisa tenti wadde obutebe naye ng'oyina obusobozi beera mugezigezi nga ne ku kyalo kw'oli osobola okufunirako obugagga.
5: Ako kitaba kya Katumbi. Omukozi wakuno abadde akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'ekereziya Katolika basomesa amasomo gonna aga arts ne sciences tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music dance and drama kosa n'ebyemizannyo abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana St. Cyprian High School Kyabakadde tusomesa abaana ku O level nga tugoberera new curriculum kosa naba elefo esumero lya Ferisangibwa mukono musaza lye kerezia ebye rugazi tukubireko kusimu ya fe noti musanvu noti nya musanvu nya satu emu biri munana oba noti musanvu musanvu mukaga muenda nya satu emu biri munana tulina ne UNEB center number

0: mbaze bandi sibye bane nandi kubyempi nchiwulira ze nandi kubyendo woza kubaze bane saa mtu wenganga tata de kwa mtu kati kugamba tena kunga anti mbade ku WhatsApp ngaze njogera nawe nze yesimu basusutu sonjisula mtoni na yaba chala mwemute gendeleze obufumbo bugenda lwa masimu wago hello
1: Bili.
0: Yes sebo
1: nkomiyeo
0: yes sebo
1: salo ngo jeze mu yugwene
0: nsanyi sukuliza salo neyo je chiri esimu zifusa tabu
1: kugambi obuzibu bwa kukadde waka mu makaga nokera kumacha na kusaba data
0: no musako
1: kusaba simu nojigura na kusaba data naye nokoma okwagula data nofuuka ng'ekyobulambu
0: nga data akuwambye
1: nokubuuzaako nekubula ali ku simu ali busy akyakyatinga ali ku TikTok
0: anti wateekeddeko akebbiri ali bulala
1: ati bw'aba nga talinaako nasooka kubira masimu ago kumuwaayi tonkozeeko leero
0: jagala yo muntu
1: ko nifuko obuzibu naye bannaye batulekera amasimu ago agaseere naye akabaleeta kutwonoonera maka
0: kitegeera
1: kuba muntu nakeera ku makya n'abeera nga nanyina ku
0: mayerestan kale we balenyejeza
1: beera bulungi
0: kale mukwano
1: semmango jima akutumidde
0: nange mundabire nnyo neyanza neyanza kibera bulungi kuluzaya amagezi esula y'omuziki n'ebyemizanyo data agenda okuwamba omwami wo muvaliwinza amasimu okusinga abantu bomwakera ku makya you committed yourselves mwewaayo nti mugenda kubeera n'abantu bano mugenda balabirira mugenda bawa omukwano mugenda bawa care mugenda kati esimu zibawambye abakyala ero njaga ati nze banaenza nze simanyi na msajja kyana gaza onaenze banaye TikTok kanyumira what is that rubbish hello
1: hello
0: wanje nawe jebale sebo
1: tata Lucy echambi
0: ani
1: tata Lucy echambi
0: tata Lucy echambi zisa nisokuli za
1: mkwa echambi zino
0: katembe shamanyi iyo
1: Anje?
0: Nse yo manyi yo laba manye nakabiso. Tompita wakusaka.
1: Yebadengeza ko nango gamba. Awi abaana abasinga omugulire esimu n'otuuka ne wejjusa waki wamugulire esimu nga takyalina nabudde bwo.
0: Ng'essimu nkulu nnyo.
1: Nga takyalina nabudde bwo nga n'obeerawo n'otuuka n'olaba nga ttivi wamugulira ttivi esimu weri n'olaba nga ttivi n'essimu erina byamubutwala omwoyo.
0: Byamuwa sababi.
1: N'otuuka n'ogamba ddala mbutuufu essimu nze yagigula ne ttivi nze yagigula naye kati nkulabe ddala mbutuufu ate nga kyeyava baali mu bintu birala nnyo nga sebalina ku byamativi oba masimu
0: kitegeera
1: naye n'ogezaako mubunje n'olabanga kali kiganye bwemala kwatika nakakkana
0: n'ogula endala
1: ng'ate waba taddeko data no iyo tukali musawo omwenda gwe oba tomuteredde kati si banne bamuteerako n'akyati
0: bani
1: abaana gyemize egyo bane we bali kuweereza
0: okuwuliriza mukwano naye azizza beera bulungi bana birabe nakabisa okuluzayo amagezi asula y'omuziki n'ebyemizanyo kati waliwo neyangamba okumanya amasimu gammwe ganyumye muzukka n'ekiro n'ogenda ku WhatsApp sina ku TikTok n'obeera kuli kati na TikTok yadeeta TikTok live mubeera kuli saawa 5 mukaaga 7 omwami we alimbuliri yeebase anti banayeza bina bintu binyumira aya ayayayayayaya waji
2: mukuru
0: yesebo
2: yawo munange kubulire kati okubasingira obulungi ekifaananyi kifaananga omwami bw'onoobanga owewagala nnyo omwenge obudde bwewandibadde ewaka ne mukyalawo ng'obumala mu ttamiro mu bbaala kati omukyala awulira kati ali ku kapiyensa asiige ekyo ti olina omusajja yakusika ewamgwe n'akuteeka ewakaawe omusuubira okuba awaka akomyewo naye mukifo ky'okubeera naawe ng'omukyala weeti mutambuze embeera zammwe obudde n'abumala mu bbaala n'akomawo

0: Yekanso.
1: Tutegerekese.
0: Yekanso.
1: Kati era ebyapa ebyo ebya mayiro olwaleero bye tulina tebyali bityo. Ettaka lino we limala okugabibwa tewali nnyo muntu agamba nti alina ssente n'obusobozi okusobola okuba ettaka square miles 8 zigende mu mannya ge mu kaseera ako. Square miles 8 kintu kyalinga kinene nnyo. Kakati nga ofiisi zino olukiiko olw'emmengo then ne gavumenti ey'omungereza nga balina okulaba nga bayita ba surveyor okukuba ettaka eryo abantu babawe ebyapa naye nga bajja kusasula mpula kubanga muntu yalina ssente baali batono ng'asobola kusasula ba surveyor ne batayitolinga ettaka eryo. Kati kye baakolanga baakuwanga gundi ngeri nga sketch drawing eraga ettaka lyo we lisaliza nga kuliko erinnya lyo era ng'erimu kye bayita allocation mu lukiiko nga gy'oli nga baakuwa w'osaliza gye wali nga ne kasketch weekalinga kali
0: naye nga gwe ku ttaka totuukangako
1: nga n'okumanya omanyiyo naye kati ogiteeka mu buwandiike ligende mu mannya go
0: yes
1: odisaveyinga kati ensalo zonna zonna gye ziyitira eza square miles 8 wabanga wanene nnyo kubanga okutambula acres 10 obeera otuyanyi kati 10 yate kitono nnyo ku square miles 8 kubanga buli square miles ogenda acres 6 kati bwe 6 emirundi 8 oba kumpi ekibuga nga Ntebe kumpi kyonna kyonna kyonna kiba kityo kati abantu baabeeranga ne bamanya nti ettaka lyange lisaliza ennakiwogo erijja ne likwata ebbanga ne livaayo ne likwata eno wansi ekatabi ne livaayo ne likwata ku bayita ne livaayo ne likugamba nga omanya naye nga exact demarcation nga ya surveya nga teriiwo. Kati ekintu ekyo kye baakuwanga okulaga ensalosalo zo n'obunene bw'ettaka lyo kye bayitanga provisional certificate.
0: Okay.
1: Bw'onoolaba ebyapa ebyo ebikadde ennyo nga biriko PC omanyayo provisional certificate yeesookawo okuva mu 1900 olwakola endagaano ya Buganda. Baali tebana bakusaveyinga tulaga nti oyitira wano naye nga atiste olina idea okutwaliza ku gundi ne gundi ne gundi weesikira naye ekyapa nti okirina bamaze okikikola tikyaliwo. Kakati ne batambula paka kubanga ekyo kyajja nakyo mu 1900 nekibeerawo paka 1911 ebyapa ebyo ne bibeera phased out kubanga abangereza nga bakwatagana n'olukiiko baafuna ba surveyor ne batandika okusaveyinga ettaka eryo nga bakola official government surveys era ne basalamu ettaka nga bwe baali baligabye n'etteeka ne lijja erya 1908 gye bayitanga registration of land titles ordinance mwe mwava nga mu 1924 ne wavaawo kye bayita registration of titles act gye tulina olwaleero amendments zibaddewo n'ebiva eyo. Kakati bwe twava wali ku provisional certificates tetugenda ku kye bayita final certificates.
0: Final certificate
1: ze bayita FC onooba odiringa n'ebyapa era bwe tunaa tugenda maaso byonna nojja byukuleta kubanga bisinga mbirina amataka mangi agabannamaaso gekakyali ku final certificates agamu gali ku gundi ku provisional certificates waliwo n'eriri awo saidize gundi awo ebereerwe esaidi awo nina gyendabawo kakati zino final certificates kitegeeza nti basurveya bazze bakwadde provisional boundaries era ettaka lyo ne libeera nga limanyikiddwa nti biyita wano era ne lireetebwa ne mu gundi ya gavumenti records nti ettaka lya gundi liyita awo kubanga baali bamaze okukola kye bayita definitive survey ey'ettaka eryo kati nga kye bayita dimensional plan nga bamaze okikuba ettaka bayitadde mu registry kati registry y'ettaka gyewabeeranga kubanga tekyalinga ku national system ne baleeta gundi eyo mu government system kati o gye bayitanga final ki certificate okuva wali ku gundi ku
0: provisional kanso nzikirizaako bambi
1: tewali buzibu.

0: By full young Siki, maybe Mr. Radio Sapiencia.
1: Sapiencia. Sapiencia, yo.
2: Sapiencia.
3: Radio Sapiencia, no wabule wambi. Nange kuno kwensibira.
0: Uchari mkatimba kedi Mr. Extra.
4: Alright, wali nyo gwe na chaji kumideko, chenda mnyakto nye zenya, Radio Sapiencia, tuchatambla na katimba, akebye mizanyo extra, uline padi sirma gombebezi, tuchave bira, paka wali kusawa zikenda kubere, wengendo kubere nga kubere kereza, atoro programu mrongo tie, kenda kubere nge jia, everenge kuongira yo. Tutambla ne 22bet, gula wo account, usaburo kubere nge usipane 22bet, atera uberengo wangu la kasimbi. Changu nyo kuberanga ugurao account gina msimu yo wogenda ku internet oja kuberanga oteka 22bet.ug website ya fe ya kuberanga jao kusimu yo gende wali chikambo register chinye game jusu za mjiba kusaba ukuli amanyago nini namba yo e namba ye sim kati wali awagenda promo code oja kuberanga oteka u akatimba awagenda promo code oja kuberanga oteka u akatimba then nyigamu chigambo register uja kuberanga wega taku 22bet ensonga zona ziberenga zitambula tunaweza habiri mwetanto kilizwa kuberanga usiba katina wasiba berangu usiba nobu vunanyi ziba abazanya vachu games ku 22bet kweziri atezi gabira dalaka sendi hei vachu games osoro kuberanga ukubira dalaka sendi kasito berangu usiba nobu vunanyi ziba ngoweza habiri mwetano kutaguru kari atana wakuberanga ufuna kumipira agenda kukodi ombebezo berengo ufuna kumipira genda wali 22bet yoberengo siba risiti yekulembe temu akaongezi kona kuluwa lero ye late bad mupira gumu late bad mupira gumu genda kudoketi yoberengo funa late bad yeyo genda wali 22bet yoberengo siba kwa take mfc kwa ina kwa wote kamu abali de are bali jina tadeo na kuluwa jechiro muyoge yoge katilumba yoberengo funa karate bad mipiri yebili jukula ori chukumi mga tani ale bali tulite mipire ebiri nga jikola odibibiri mipire ebiri nga jikola odibibiri kati gendo fune odi chukumi mga atano eri kudoketi gendo wali 22bet yoberengo siba late bali ya city ya kule mbetemu akaongezi karelo kwekwa taka tona kefisi koi na boteka moru kumi obera mitu walo kumi netano weberite uwevi tanu era wachiri uingira yechi omu nano vechi omu enda nani noberango utambuli rao kati gwe na ulizo mbebeze sawa zinu gena kudoke tiyoberengo funa leti bali genda wali 22bet yoberengo siba bobo siba siba na pufunanyi siba atana weza habili mwe tanto krizi bakuberengo siba kusita bibiri kumina msamu sita bisatu mwenye hashu bobo ita uja kunyika sita bibiri kumina msamu sita bisatu mwenye hashu tubebere gwe gendo jeo ka leti bali okateke mwa ake mfisiko sirike Ugendali 22bet utekemwa kemfisi kuo sirike ulinde na gendo kuma uwa no mkaga paka musamu nga tutekete buja wetu imirite kati atene paka jezena la kweziri akatambula kwe gali kudoketi vya ipi kweri echibimba kwechiri ne ordinary kweri ne late body yekule mbetemu gendo berengo funaka late body genda ku 22bet yo berengo siba kustavi bibiri kumina musamu sita bisatu mwenye hashu. Ubo ita uja kunyika sita. Bibiri kumina msamu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Ubo ita. Tuwe bere. Kwe kwa atake mfisiko ina kubote kamu. Tena we sabiri mweta nto krizwa kubera ngo siba. Atina wa siba. Bera ngo siba. Lovu nanyi ziwa. Kusita. Bibiri kumina msamu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Ubo ita uja kunyika sita. Bibiri kumina msamu. Sita. Bisatu mwenye hash. Ubo ita uberenga ate ubepira numu bebezi. Tuberenga tubepira kupejiem. Ensonga ziberenga zitambla. Kare nga tumalidi za France. Neguangiria Spain kwa lero. Gemu ya amanyi. Baita ugemu nzito nyo. Umanyi mbade ndabako umusambi aitwa Mikero Merino. Nga gemu zebili za sembi ukupira nga janga substitute. Munokout eza World Cup. Abadate iba guru. Atingi yamba team. In fact, mubiafa ya World Cup tu waliwa musambi. Yali ya azenga substitute. Emirundi yabili ya jenja ulu munoka utu. Nabiranga ateba goal. Kugwangali. Mikero Merino wa club ya Asen. Alavika. Yomuku wa sambi. Ave ntome nyo. Nadala kutimia guangila Spain. Era France pe ino kubiranga yege endeleza. Umanyi, nali wano ngamba gama anti, merino oyu. Nze nganzo mwebezi, nina mkendo oze gamba, awa kubera anga yali bulungi, asino ya tukiro kubera angezanya final ya Champions League. Yali batomu kubasambi, awa yali batte ensonga lwachi, asino yali batte sivu kuangule chikopechi. Umusambi ya ituwa mikero merino. Iyo mku basambi yawe ntome nyo. Ita nemu qualifiers. Spain inge qualifying kukuja mwoli cup. Ya gendo ukulala nga yomku basambi yawe sinu kukubela nga batiwa goals. Kutimie kwangile Spain. So waba wa msambi. France kwa ino kuteka Kenya maso. We ntome nyo yomu sambi ya ituwa mikero merino. Ainzo kutabela bize nyomu chisawe na ye. Wajanga ze kuba. Oba mkasira omu etagira kukubela nga kuba gole ye nsonga wajira. Nolecho, Didi Adisha, Neba Sajabe, baino kuwela nga beke ndezo msambi ya ituwa Mikero Merino, olezo nganti ya umu kubasambi, haba inzo kuwela nga wafuka problem, haka unge zikolo na kuruwa ilo France nga basamba timi ya kuangira Spain, mbela nga wejo kuwela nga itambla, ate Spain, wanyi Spain temalaga tuka, nyomu knockout, wangu semifinal za World Cup, kwandoza, bali basembo kuzanya semifinal, yali, World Cup ya 2010 ndi tebatenda kujjawo nyone we bajjawo babira bazibi chetulino kujukira ndi line kwange la Spain beba ine mpake za Euro juzi wa 2020 ngaba kubo mungereza mu final ne mu Nations League batuka mu final poti kuya bakubabu kubi ne birangi bali miso kwangu le chikope echo kitegeza ndi Spain weri teriwo mu nsobi eriwonge chikenderete kubanga Butina tournament seziba dezi sendi kukalo lwa bulaya. E ina Euro. Nebe range tuka Nations League fainu. Portugal neba kuba. Chitegeze bagenzo tu kau. E inzo kwe range inaba mungu wa vubu kaba tenyu. Na ye. Ndoza nyonti. Autetu sewo monsobi. Nolwecho bulichimu chisoburo kubira waka ungezi karero. Sicha teka mbu Fransi mbu agenda kujia kubibu kubineta. Tulabia koko game. Timu ya kwangira ufalansi zikaluviri zako mwaloli kapo eno. Mujukiru mpira kwa timu ya kwangira Paraguay. France inge kuwe muziru. Ugo mpira gwali gufuse muzibu. Paka France kwa ya janebirange kubakulu ya liyemu kubwerele. Norecho. Akapira kolo na kolo alero. Mbwaka suviri ya mkubela. Mkugama mbwa mfalansi amuse. Eyo vyo gere nga guwe te. Iranzi. Ngomu bebezi. Gulo mpira ngulawa mkone dro. Abasajja besoti ngireyo mu extra time ndabanyo France inge ina chance yitawo naye bugugwe kyende mwe mutewe yunya wente we nabagamba wano ku timu ya gwangira no winga basamba bungereza ne bagamba abaga omungereza akisse bagendo gira kuti ngechenda guwe de pilipili in fact ngechenda guwe de mwe mwa denali ngugabye pilipili nera kwa unzika gugwere de mutru ina nabagamba kugenda kola maliri bungereza yitire mu extra time bo chali. Kati na mpira gwa elogwa France ne Spain. Amali dingalaba gali kumpi ne Spain na ye France solo kuita umu extra time. Ulio gwa bungereza prediction ya gana na siko. Kwanga nagamba bili ne gukwe mweye mune ye. Ilaba unzika gukwele umu extra time. Kati neguno. Zendawa amali di agemo mwe da chike chenda. Mbira nga benjiaba kutambula. Goe na gendo kubira ngo siba kogo mpira. No gira liku ntu beti oberengo webira. Pola mpola. Kare gira kukodi oberengo funa kumipira. Gira liku ntu beti oberengo siba. Leti badi ye kule mbe temu. Gendo berengo funa leti badi yeo. Gira liku ntu beti oberengo teka maa kemfisi. Bobo siba siba na bufunanyi siba. Atana we sabiri mwe tanto kriziba kubira ngo siba. Kusta bibiri kumina msamu. Sita bisatu mwenye hashu. Ubo itawuja kunyika sita. Bibiri kumina msamu. Sita, bisatu mwenye hashi. Leti badi ya kule mbe demu, ale badi ya kende tuwa sente odi bibiri, kuleti badi ndese odi chukumi mwataani. Akatambla kwe kari, vya ipi kwe eri, echibimba kwe chiri, ne ordinary kwe eri. Oja kunyika sita, bibiri kumina msamu. Sita, bisatu mwenye hashi. Njika sita, bibiri kumina msamu. Sita, bisatu mwenye hashi. Wobo itao, njika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashi. Yenze pa desiruma gombebezi. Bobo siwa siwa na vunanyi siwa. Atana wezi zaviri mwe tanto krizi wa kupera ango siwa. Tukenda kuwa daga na wali echiro. Mkaga paka msambu. Kankuwa gali zaka unge zaka runchi. Uwe laba.
0: Ako kekaba daka timba kebje misanyo extra. Motuko sosulide bje misanyo yona. Aka timba kebje misanyo extra. Kakutu sibu ako, 22 bet. 22 bet ya runga misibu ya chitongole. Echa Rotaries and Gaming Road Rotary Gaming Board. Okubeti nga kualifu kwa muze. Nata kilisibwa. Edi abali wansiwe miaka abili mweta ano. Tuweso ze sawi ndala. Time check. Esawa, eweze emu, eyaka ungezi. Time check kutusibu wako. Bena musigansi mbiwo, ne MTN momo. Sigo kutandi kilada na kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunako. Atengo sabulo kuja yaka senti kachisera chonawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Nyiga stemu mukaga turn star, mukaga hash. Orondeko investor. Oboko zese MTN momo app. Tenda munyaka.

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Hey! Nkulabo ni wano otundolo na tisoboka. Tisoboka, na otisobola.
1: Ase no la tisobola.
2: Kuzuku sabwongo.
3: Obudde bwe buno owuliriza omukugu mu business. Ante buno bwe budde bw'omukozi wa kuno.
4: Omukozi wa kuno akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde. Essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'e Kereziya ery'e Lugazi.
5: Baaniriza nnyo mu kanyumiro kano ak'okwekulaakulanya. Mubeere abakoppa ebintu ebituufu kubanga bwe tutambula ffenna abagenda abasuubuzi nadde abasuubuzi abasuubula ebweru w'eggwanga. Bwe musuubula ku bachina muwali abirewo musichina alina bangalu egwanzu obeyewen tebaliyo holiday bw'etuuka agenda mu holiday yabwe ye China atambula mailo 300 okutuuka gy'awangaalira mailo 4 kilomita 10 ugenda okutuuka wawangaalira nga mu butuufu ewaka buli kimu akirina alina faamu y'enkoko ey'ente ey'obumyu eyaki nga buli kimu akirina nga newaka wennyini nnyini avudde eno mu kibuga nga naye waka wennyini gy'agenze asanga nayo ssente ziyingira kakati gw'osuubidde omuntu oyo anaagwadde naye kakati gw'ova wano e Kampala nga mu butuufu ssente zonna z'olina okukozesa olina zijja Kampala naye nga gy'owangaalira olina ekifo kigazi naye ku kifo ekigazi ekyo kyonga tolina ky'osobola kuyiyizaako nga mu kyalo w'owangaalira awo waliwo dimandi ey'amaanyi abantu bakola emikolo banoonya enkoko tebalina bwe bazigula abantu bakola emikolo banoonya embuzi tebalina bwe bazigula abantu bakola emikolo tebalina bwe bapangisa tenti wadde obutebe naye ng'olina obusobozi beera mugezigezi nga ne ku kyalo kw'oli osobola okufunirako obugagga.
4: Ako kitaba kya Katumba omukozi wa kuno abadde akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'ekereziya Katolika. Basomesa amasomo gonna aga arts ne sciences tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music dance and drama kosa n'ebyemizannyo abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School Kyabakadde tusomesa abaana ku O-level nga tugoberera new curriculum kosa n'aba elevo essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'e Kereziya ery'e Lugazi.

0: Oyes, wabari nyo gwe na jekumite kochi, nda mnyak tumizenya Radio Sapiens. Echiro, echiro unakolwa ero ngavuli jo, kavira katimba kavya mizanyo. Ziri muenda ezaka ita kusawo mkaga ogwe echiro. Ngavuli jo, tuwela tambla fena, paka wali kusawo msambo ogwe echiro. Wenjo kuwela nga mkwele kresa, atoro, nansera, Edward Lubalukova, virenga jia, ne program damwe suubi. Yenze pade siruma gombebezi, tukenda kuwela nga tuwe pera ampola ampola. Ne 22 bet ngabe tambla kulao account yosobola kubera ngo 22 bet atera oberengo wangu la kasimbi changu nyo kubera ngo kulao account gina msimu yo wogenda ku internet oja kubera ngo teka 22bet.uk website ya fe eja kubera ngo jao ku simu yo gende wale chigambo register chinye game juzambi bakusaba okuli amanyago nini namba yo namba ye simu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo yega 22 bet ensunga zona zibirenga zitambula tanaweza abiri mwetantu kiziba kubera ngo siba chiokana wasiba berango siba nobuvunanyizibwa asiba berango siba nobuvunanyizibwa ensunga zona zibirenga zitambula by the way 22 bet chekolera kwe kubera ange kwa options nyingi kwa gendo kubera ngo itiro kubera ngo siba kumipira agalo kubera ngo siba kubatebi oja kubera ngo basibako agalo kubera ngo siba live in play ejigenda maso bompira ugenda maso oja kubera ngo kusanga 22 bet agalo kubera ngo siba kubasawo abajinja baba sami kukisawe oja kubera ngo basanga atera asiba kukadi no gamba kuno gulimu wezi kasta kadi zuwera zewe taga erangu ulia sendi ne 22 bet nolecho 22 bet tuwali uchogenda kubira nga weta aga chukulemo kubira ngo sibako kastobira ngo sipana vufuna njizwa nguweza habili mweta no kutakulu ya kubira ngo vipira ensonga zona zibiringa zitambula nga wezino kubira nga zitambula abasanya vacho games kwe ziri aten sanji zino vacho games ziga vila dalaka sente ku 22 bet vacho games ziga vila dalaka sente ku 22 bet abasiba kasino ka avieta kwa ekari ku 22 bet kastobira ngo usiba na buvunanyi batoka kambera welukera nga tuina maji atoka kambera gukasta lukera na ugamba ombebezi lero lunakuluka rubye toka kambera imipira jibira yo buli lunaku buluga na lero ngo ugamba keninde ncha abo batuina mu kamfisi asiba kastobera ngo sipisa buvunanyizwa ngweza biri mwetano kudaguru ensonga zona zijja kubera nga zitambula mwambira nga bwe tambula kale no 22 bet yo ino kubera ngo sibana yo sibana buvunanyizwa weza 2 mu 5 okudaguru gwa ino kubera ngo sibana 22 bet atana juweza ngo kita ngo ugamba ke ninde myaka juwere oberenga kabaya site otere bakube ku ntumbo enge kuba ewuma au tujja kubera nga tutambuza ensonga zona nga bwe sijja kubera nga zitambula kale we bale kubera ngo uliza Radio Sapiens ano kubera ngo gobera pade siruma gombebezi etubera nga tube bira frena mu kiro paka wali kusaba musambo gwe kiro wenkwerekereza ate program damu subi ne birange jia ne birange kuongera kusaidia eyo kakati onakolwa ero binje bitambude kusaidia ebyemizanyo World Cup erimu kutuuka ku mbeera y'okubeera ng'ekomekkerezebwa era leero tubaddeyo ne semifaino omupiira ogwa semifaino ng'ayita wagira mu faino omanyi nabadde wana akawungezi ne bagamba nti tekisi kyankomeredde mbu ono yayina okkuba ono netta by the way France ekubidwa timu ekubidwa timu yegwange ya Spain egoals bade biri kubwerere Spain neberanga egenze mu final ya World Cup omusambi aitwa Pedro Porro yatebye goal eyokubiri goal esose yabadde ya penalty yatebedwa omusambi aitwa Mikel Oyarzabal neberanga kuba goal ya timu yegwange ya Spain Spain nekuba France goals bade biri kubwerere ne nabadde wana akawungezi ne bagamba banange guno mupira yadde nabadde ndowooza nnyo nti France eyinza okubeera ng'eyitawo naye nabagambye natadde ekijinji omanyi olwo bano bano bavuga emmotoka ennene nga batuwa akaserengeto nga nga tani boy avamu na saka ekijinji na kiteeka yo nagamba teddemba bigobani genda mazo kusinza weovera bali kati nange nabagambye ndaba nnyo omupira guno nga gugenda mu extra time nga France egwangu ya mukyenda nene bagamba nda France wadde ndoza nnyo ndi ayinzo ajja kuyitawo nene nabagambye mukyenda mugwenenye mukyenda kugenda kubera muzibu era nabadde nagabya amalili agemwemu Spain na byanguya naberanga kubo mpira golo zibadde bire kubwerere na wandule gwangeri ya Bufaransa. Spain neberanga egenze mu final ya World Cup. By the way, Spain ye China chintu chezimbe ekinywevu. Era ekiyinza okubeeranga kitawanya emitwe gy'abantu kubanga timu egongera Spain mu World Cup y'omulundi guno bakatebwamu goli mu yuka. Gwe mpira guba kuba timu egongera Belgium gol zali bire ku em. Na ye olaba Spain yenyweza France nejiteka mu nsawo Mbappe nanoonya obwekyusizo nga tabulaba omusambi ayitibwa Osman Dembele nanoonya obwekyusizo nga talabawo awo nno signo bano simanya mbu Bungereza yajja wa Argentina anti leero sawa zigenda kubeera nyeze ekiro Argentina abasamba timu egwanga ya Bungereza kati ajja yenna jenga amazeeko kubanga abasajja bila bikanga bagumu bali gumite atolumwe byepayo ebyafayo byeddamu kubanga omusambi lero gwadde mulundi gwa 11 nga Mbappe ne Lamine Yamal besanga nga uli omwali ku timu ya njawulo either ku timu ya gwango baku club kati nga byonno bigasi ebiro lije besanze Spain nga esamba Bufaransa ku club level ne kutimu ye kwanga na ye tugenze okujja mweno game nge mirundi 10 Mbappe ne Yamal webe sanze nga buli omwali ku timu ya njawulo nga Yamal awangudde ke mirundi 11 kitegeeza leero gubadde mulundi gwa 11 in fact Yamal abadde awangudde ke mirundi 8 kweje 10 kati leero gubadde mulundi gwa 11 kitegeeza emirundi 11 Lamine Yamal gibesanze no musambi aitwa Kylian Mbappe routine nga buli omwa either nga ali ku club oba ku timu yekwanga Yamal wawangu deke emirundi 9 kweje 11 kali kitegeeza Yamal bino byasanga Mbappe biwero amuyuza emirundi kakati 11 Lamine Yamal nga besanga ne Mbappe nga buli omwa ali ku timu ya njawulo Yamal awangu deke emirundi 9 kweje 11 kati nno yembere eyo timu egwanga ya Bufaransa balinda kulwanira kifo kya 3 abasajja babakubye diba nga tebakikkiriza naye nga kyekituufu France neberangedde waka mu mbeera nga bwetambudde naye enfunyemu okutya Spain yaliddamu newangula World Cup nga bwe yagiwangula mu 2011 mu 2010 mu South Africa kubanga abaana bano bayina embeera eri gumite gye basambisa kati amaklabu amawanga gonna agalina osanga Spain ate nga gwanga limwe ligenda basanga mu faino olina okubaza nyango okimanyi kati Spain eno by the way eyina ebintu byebadde gyekola nga bigenderere si bigwemu bugwi twogera ku timu egwangira Spain nakyogere kwana akawungezi abazanye empaka eza Euro ne bagenda mu faino ne bakuba Bungereza 2-1 tuogera ku Spain yatuka mu Nations League final Portugal ne bakuba naye ng'olaba omujiji gw'abaana beeyina beebamu kati kitegeeza Spain bino byogira bambo ewandudde mu France mu World Cup nebeera ng'egenda mu final mutegwira bigwira tebigwira ekola ebigenderere kakati abagenda ogisanga maasa mu final owa Spain sorry oba England oba Argentina omusipana mu mulinde bizibu naye tuyinza okulabako recap ya faino ya empaka za Euro kubanga empaka za Euro ezibadde zakasembayo Bungereza ne gwangira Spain be batuka mu faino Spain ekuba timu egwangira ya Bungereza egoli zali piri ku em kati bwe baddamu ne besanga tujja kwawula abalenzi ku basajja tulabe ani agenda okubeera nga ate anyweza ekintu akiyoolewo akinywezi abeere nakyo mu ngalo mu mbeera nga bijja okubeera nga etambula so bwetyo tugenda okubeera nga tulinda tulabe ebintu nga bijja okubeera nga bitambula byonna wano ku Radio Sapiencia atira kasitobera ngo gubirira mbepesi ujja kuberanga ensunga zonna zitambula nga bezino kuberanga zitambula ku side eyo kali kakati njala tuberenga tusiba ku mipira gwo msiba mpira ogenda wali 22 bet oberengo siba embera ebirenge etambula njagala tubebere mu kiro kya lero njagala buli omuye kwate bulungi kino ekiro ky'olunako lero njagala buli omuye kwate bulungi bwe kiba nti munaku bbiri weekend kwa twingi lunaku lwokusatu nga buli lunaku tubeerako ne lisiiti erya weekwate bulungi obeere ng'olya ku ssente weekwate bulungi obeere ng'olya ku ssente gwawulizza ombebezi weekwate bulungi obeere ng'olya ku ssente njagala buli muntu yenna agoberera ombebezi ogende ku doketi ogende ku doketi obeere ng'obebera n'ombebezi ntaddeyo akatambula katandika kiro kya lunaku lwaleero nkiddamu ntaddeyo akatambula katandika kiro kya lunaku lwaleero njagala buli awuliriza ombebezi banaye njagala mumpulirize bulungi obeere ng'ofuna akatambula genda ku 22bet obeere ng'osiba akatambula ako katandika kiro kya leero bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe 2:5 okkirizibwa kubeera ng'osiba ntaddeyo akatambula katandika kiro kya lunaku lwaleero katambula kakola odi 12:5 ku bitaano kaleeta akade kamu n'emitwalo 4 ku lukumi kaleeta ku lukumi tubeera miliyoni b n'emitwalo 6 kati ntaddeyo akatambula kagenda kubeera nkatandika ekiro ky'olunaku lwaleero njagala gwe nawuliriza ombebezi obeere ng'ofuna akatambula ako genda wali 22bet obeere ng'osiba kwata ekitono ky'olina ky'oba oteeka mu katambula lisiiti bbiri zinjagala tutambule nazo akatambula ne alebadi alebadi yenataddeyo kiro ky'olunaku lwajjo yatuwadde ssente kati njagala obeere ng'ogyayo alebadi yenatadde ku doketi ogyeyo n'akatambula ezo lisiiti bbiri gyeyo alebadi ogyeyo n'akatambula ezo lisiiti bbiri gwe kwata akatono k'olina genda ku 22bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe 2:5 okkirizibwa kubeera ng'osiba gyayo kati akatambula odi 12:5 ku bitaano kaleeta akadde kamu n'emitwalo 4 ku lukumi kati gwe ng'okubisaamu awo gwe kwata ak'enfisi k'olina kugenda ku 22bet obeere ng'obebbera njagala ogyeyo akatambula katandika kiro kya lunaku lwaleero banaye sagala sawulidde sagala saategedde genda ogyeyo akatambula ketadde ku doketi genda ogyeyo ne alebadi yetadde ku doketi genda ku 22bet obeere ng'osiba sibisa buvunaanyizibwa ate nawe 2:5 okkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga 6:17 tubeere nga tubebbera mpulampula ku 6:17 kajjeyo kati akatambula odi 12:5 wiiki obedde twaliako odi 12 n'obulala obwajja nga butambula ne tubeera nga tutambula nabo abakola cash out ne babukola nebabeera nga balya ku ssente kati njagala oyo gwagamba nti omubebezi sisobola kulya katambula ka mipiira 5 nga odi 12:5 genda ku doketi obeere ng'ofuna akatambula ako genda ku 22bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe 2:5 okkirizibwa kubeera ng'osiba nyiga 6:17 w'oba oyitawo ojja kunyiga 6:17 kajjeyo kati gwe kwata ak'enfisi k'oba oteekamu kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ngoweza 2:5 okudda agulu kugambye akatambula ne alebadi alebadi yenataddeyo ekiro ky'olunaku lwajjo yatuwadde ssente nebeera ng'etuwa ku makya kati ntaddeyo alebadi kweri ku doketi gijjeyo kati oyinza ozuukukanga etandise n'akatambula katandika kiro kya leero tugamba nti ate ombebezi nagenza ogendayo ate nga katandise kajjeyo kati genda ku 22bet obeere ng'osiba kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 2:5 okudda agulu ku 6:17 w'oba oyitawo ojja kunyiga 6:17 gweva ku bya France walabyeko mbebezi nga ogabye wantu wonna ogusa gugabyeko wantu wonna ku doketi zengaba simanya si bino France Spain ogwo nga ng'ombebezi ng'ayingira awo si awo engalabi yange sijiteekawo. Awo engalabi yange sijiteekawo ne bubuufa. Siteekawo engalabi yange. Ombebeze ebyo ebibeera birala muku. Bungereza ye yatuwako sente mwali kapu eno tumutumye kolitisiko ng'asambe gwange lya Croatia nyabi ne gutuwa sente naye tetujja ku papa kati gwegenda ku doketi oberenga ofuna akatambula kendade ku doketi odi 1225 genda oberenga ofuna alebadi kendade ku doketi genda ali 22 beti oberenga osiba bobo osiba siba na buvunanyizibwa atana we 7.5 okizibwa kubeera ng'osiba kusita 217 sita disatu mwenye hash uja kunyika sita bibiri kuna msambu sita disatu mwenye hash katuveko mbubaka bunu nzije kutimi ya Manchester United dimanja agariwo Arsenal ho banange Arsenal etandi sokuta egamba gwa umunafu genda wama nyisigala katuji mama tujibuke aloka aloka
1: Erinyimu terikuwayo, teriku zikiza, wenyegine mu Virtual Sports za 22bet. Usigarengo njumilevi ya miza nyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa ya mikisacho, ne Virtual Sports za 22bet. Njumilu wa Crash Games, Over Casino, ne Slots. Buli ruzanya, guva mukiswa mpia buwa kuwangula. Toli inda, wewandi sekati, wegata kubinyumu ya 22bet.ug. Betting wa wabulabe rio wongo, betting anogwe gendeza, waba miaka habili muetano, no kute wa guru. Alo, karo, get! Tenda mwenyaka punyisa.

Alright, wabari nyogwe na chajia kumideko chenda mwenye kito njisenya Radio Sapiencia. Tukia tambla na katimba kebia mizanyo oline pade siruma gombebez. Tuchape pera mpola mpola ne 22bet ngewe tambla gulao account yosuro kuperango siba ne 22bet. Chiangunyo kuperango gulao account gina msimu yo wogenda ku internet. Ujia kuperango teka 22bet.ug website ya fe ujia kuperango jao kusimu yo. Gendo wali chikambo register chini game jisa ambye wa kusapo kuri amanyago nini namba yo namba yisim kati wali awagenda promo code oja kupera ngo tekao akatimba awagenda promo code oja kupera ngo tekao akatimba then nyiga mchikambo register oja kupera ngo wega takutuwe ntubet ensonga zona zibiringa zitambla tana we sabiri mwetanto kriziba kupera ngo siba chukana wa siba, berango siba, nobu vunanyi siba, vanange, wali kapunge kome kereze wa, mjetu jukwe mu, akasenta, akasembayo. Bino simanya, encha Argentina Fransi, simanya message ya kuteba, goe kwa tekumu pepezi, wala vei, wawo gendo kuberango ita. By the way, bogenda kukodi, nga nata dekontio na ono tusiko, nga limu odi etegereka gwerumba au, tuberenga tambula. Gorumba utuberenga tambura. Kukinda kukodi uberengo vuna mpira kena kutu beti uberengo siba. Bobo siba siba na bubunanji siba. Atana we sabiri mwetanto krizi wa kuberengo siba. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Bobo ita uja kunyika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Kugambi etadeyo akata ambula katanika chilo cha unakuruwareiro. Sagala sauli de sagala sate gede gendo kudoki tioberengo ufuna akatambula. Genda kutuwe ntube tioberengo siba. Jaya akatambula ako kati tuberenga tube pera. Jaya akatambula ako kati tuberenga tube pera. Akatambula gambi katambuli wamune alibadi. Alibadi onakula jo ya tuwa desente. Alibadi jitade chulucho onakula jo. Katigendo berengo jeo alibadi jitade kudoki tigenda kutuwe ntube tioberengo siba. Sibisa bufunanyi siba. Atana we sabiri mwetanto kizwa kupera ngo siba. Ale badi giri ya mipire ebiri. Wegendo ujifune. Ogendo wali kutuwe ntubeti. Obepire. Kastobe rango siba na pufunanyi siba. Ngowe sabiri mwetanto kudagulu tupepire mpola mpola. Genda kudoketi. Funa akatambula katandika chilo chalero. Funa ale badi ya genda kupera ngezanya. Na yu. E chilo chona kuluwa lero. Bicheo kati. Ye ale badi ereza nyalero. Kuwanga luwake deda. Mwikwata katona hake mfisi koi na kubote kama mwenda kutuwe ntubeti uberengo siwa. Kasto uberengo siwa sabu vunanyi siwa. Mweza habili mwetano kudaguru. Kasto njigasta bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wubo itawoja kunyigasta bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Jayo alebadi na katambula. Alebadi. Ngawe tuwalide alebadi inatadeye chilocho unakuruwa juu. Gendo jeo alebadi jendade kudoke tisawa zimu. Kweri katikati yeri kunambemu. Akatambula kwekari. Kakola odi yankumi bili mbitani. Kwata lisiti ezo bili kwekwata hakemfi sikobote kamu. Bobo siba siba na pufunanyi siba. Natena we sabiri mweta ntokizi wa kwe rango siba. Kusita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Uja kunyika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tuberinga tube pira mpola. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tube bere. Atanaweza abiri mweta ndokrizi wa kubera ngo siba. Kwata alebadi yombebez. Egenda kubera ngezanya liro kumacha. Kwata ordinary. Kwata akatambula kombebez. Oba ordinary. Oba VIP. Oba HBimba. Biena kuberi kudoketi. Nyinga lisitia sikule mbede mwebiri alibadi kwa sana akatambula. Katambula kakula odi ya nkumi pili mbitano. Ngawe tuwalia odi lukumi mubiviri wike wede. Njagalabuli omukati akatambula bulikenteka yu kabase. Bera ngufuna akatambula ako. Bera ngufuna alibadi jindade kudoke. Tikenda kutuwe ntubeti obere ngusiba. Sivisa bufunanyi siba. Atana weza habili mweta ntokizi wa kupera ngusiba. Tube bere kusita viviri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wobo ita uja kunyika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Sibisa bufunanyi siwa.
atana we sabiri mweta nto Chris bakupera ngo siba kusika bibiri kuna msambu sita bisatu mwenye hash ubo itawo jakunyika sita bibiri kuna msambu sita bisatu mwenye hash kare tube bere kwebe bila nombebe zitubelenga tambla agamba atia matumbwe matini ugambo otia msajia wangi matumbwe matini msajia akole eri kusoti media omanyi binewe tugenzenga tukole emirimo gino sebo mbweda awasinga bagamba anga kuna ye otumire otio omuntu nga akola ku radio ndala nedda sibu ebyo byagwawo sebo mbu nga tebeetumira mbu oli akola walala nona akola walala nedda kati era oli wakulya nga otumira ate nze nga nyina mikwano gyange bangi abakola emirimu gye tukola ate nabo era ne babeera gye babidde era agamba gundi akola wano ne musajja wange pogere Moses Brazilian Omubrazil weyabula bakuba Brazil newaduka mu World Cup neyegatta ku France ne France bagikubye egenze nyina tamale faizu naye kati naye oyo yero akuba dakyukakyuka mwagizi wa Liverpool ne timu egwangira Brazil webakuba Brazil nagamba akasajja obusajja butukubye nkitadde ketulinde World Cup ejja naye nakusanga ejja kati balinda World Cup ejja tulimu 2 mukaga World Cup eddako ya 2-3 sije miaka enanga jise wawu hii kaitamalepa hizo ye talinga Brazilian yagira newo ngerija wagira Madrid yagira newo goma Mumbape emboko erevu giteyo ene mboko ya World Cup uliwa mwevu gira yo simanya bino mbwate na badempa gira Brazilu kati ate Mbappe ngerija ali wa Madrid kati mpagira France na yoi mboke kusanga yoi nevuga ogendo giroti nga buli wowe ogoma nge mboke vuga nga buli wowe ogoma nge mboke vuga ati bogele Moses Brazilian msajia watu sawa zinasula mukati kubanga yatandika le Brazilu mboko nevuga nada ku bufaransa olokuba Mbappe wa Madrid mwagiswa Real Madrid na yoi mboke vuse katani kwa sawa ayinza kati okwegoma wa Jude Bellingham mwengeri jaliyo Bellingham jaliyo omusambi wa timu ya Real Madrid kati nabwe emboko enavuga liru kati hao ajja kupata inachi yekwasa emboko ajja kuba inyose ngenyoke tetala so matumbwe Martin we bale kubera ngoliza Radio Sapiencia atera nokubera ngogobera pade Selma Gombebez noberanga oberako ndabira Semaganda Faruk Sessaz muzukuru wa Katongoli Semaganda Faruk Sessaz muzukuru wa Katongoli ageze dubuzi naye mundabire mugamba Mbebezi mwali atera yegate ku timu ababebera asobola kubera ngo bulamu bukyuka buli kimu kiberenga kitambula abebere n'omubebezi buli kimu kiberenga kitambula nga bekino kubera nga kitambula kale matumbwe Martin webale kubera ngo uliriza nokubera ngo gobera Mbebezi atena nubera nga tewebaka ngolindirira Mbebezi nubera nga ensonga zona ozitambuza nga bezino kutambula abantu birebo nabo oli nabo bagambe bali kubera nga bawuliza Radio Sapiencia buli kimu ne kibera nga kitambula nga bwekino okubera nga kitambula kale akadde kaddukanja ala tubenga tuyita mu nsonga ezebe emizanyo kuzimu kwezo zezitambula olunaku lwaleero tulabe wawe tugenda okubera nga tukitambuliza gwafunye ku mipiira wali 22bet nogina wali 22bet nobera nga osiba kyakabi kakati yesawe yokubera nga tusumulula nga bwetutambudde by the way France mwafutime babakulembedde timu yegwangira Spain yabakulembedde mwafutime egoli baddemu kubwerere mwafutime Spain nga bakulembera timu yegwangira Bufaransa kwanga golo nababire zimu dakika ya 58 na ye abaludde nga mugoberera World Cup tekitera kulabika egwanga mu knockout za World Cup egwanga okulembera gwanga lino lyayo mu halftime nokumwona okola comeback
binebe World Cup tebiringa nga Champions League. Mbu omusajja namukulembedde ne mukubire uwe kati kenkomewo nkole comeback netta. In fact mbu yafa ya World Cup kasanda bya France nga bamukulembedde emu bwerere mu halftime. Amawanga agali gakoze comeback ngekulembeddwa likulembeddwa halftime World Cup. Nelijja nelikuba second half nelikoma olikola comeback simanji. Mbiye febe ya World Cup gali ya mawanga abili. Aba jukira World Cup ya lukumi ulu enda chenda. Oba jetuwa kazakiri ya Italia na inti. E World Cup ya lukumi ulu enda chenda. Timu ye gwanga ya Argentina. Baza nyomu Itali. Muno kautu. Musemi faino. Sa World Cup. In fact, chakarabi kemirundi yebili musemi faino za World Cup. Gwango kujani li kupa gwanga line walio. Ngabali kule mbede mwa time. Atichovola ba France. Abade na mikisa. Adi ta ina mikisa. Mkisa gona. Guberanga gumisao. Unakoro aero. Kasaba mkule mbede half time. Kati. Muitalia na inte. World Cup ya luku mwurenda chenda. Timu ya gwanga ya Argentina. Bazanya Italy musemi faino ya World Cup nga bulabye France nga bazanya timu ya gwanga ya Spain kakati omupira guba gwa katandika bwe guti timu ya gwanga ya Italy ne bategula ne bakupa Argentina goal ndio mutekee mabusu guba gwa katandika guti Italy ne tegula timu ya gwanga ya Argentina musemi faino ya World Cup mu Italia na inde. Kakati, Italy na leading up time emu zero. Neguchuka, negugende emu zero up time. Mudachika, eyenkaga momu samu. Argentina nejene kubagole echi enkanyi. Argentina nejene kubagole echi enkanyi, negubere emu emu. Katingeza kukulaga, emirudia virijo kambia FIFA World Cup. Musemi faino, egwango kuberanga. Leading up time ni wajani wali kupa. Kiaso kama Italy ya na inti. Italy ya leading up time. Nge leading up time ya kwa ngele Argentina. Eko ya liye mkubwerele. Mdachika ya kumi na umusamu Italy mayatebira. Kati mdachika ya nkaga umusamu. Timu ya kwa ngele Argentina ni jani virange kubagole echi nganyi. Nde kunyuera. Ensani ya nezivuga. Awasaja ya nebagamba. Negugana. Paka mwiswa time. Begwangi na mwiswa time, timu ya gwangere Argentina, ni waku begwangere ya Italy goal zaali nya kusatu, mupena utizi. Kumanga mwiswa time, ilagwa agende MWM. Na ye, Italy ya soko kuberanga leading up time. By the way, wimbasi la vide, Diego Armando Maradona, ye yateba golo ya Argentina, ya pena uti ya sembayo, yali goal namba nya. Kati Italy, Roberto Donadoni, ne mulema, Venom Sambi aitwa Serena ne nabiranga le mwakanya kati Italy ne biranga yakubwa mu penalty zali nya 3 na ye gumurundi ogwaso kambya FIFA World Cup mu semi final egwango okubiranga likulembera gwanga liyayo mu half time ne balimerero okubiranga bakqualifying obanga bayitawo ne balimerero okubiranga bakqualifying obanga bayitawo mu World Cup yali timu ya gwangi ya Argentina ngaba jamu ya gwangi ya Italy kati mubiafe ya World Cup jiri ya mirundi ya biri joka wetuwa itula vya gwanga nilijene lidinga mwa time musemi faino ni wajene walikuba kati omulundi ogoku bini yali timu ya gwangi ya Croatia ngaba sambe gwangi ya Bungereza yali World Cup ya biri kuminamunane ya bade mugwangi ya Russia Bungereza ya tebe gwangi ya Croatia mudachike kumina in fact ya lida chika ya kutani umungereza natigula umu Russia natigula umu Croatia World Cup ya limu kwangiri ya Russia umusambi aitiwa Kieran Trippier ya tiwa gole mudachika ya kutani umungereza neridinga neguchuka nga umungereza inemu zero nga Italia na inti yali Italia ya lidinga Argentina neguchuka nga guliemu zero Argentina nijane bawandula katine World Cup ya biri kumina munana
omungereza yategula mudakika ya 5 current trip yanga ateba ne kuchuke muzi nga bungereza yekulembedde ne tujja second up Christian Prizic sorry omusambi aitwa Ivan Prizic najja nabiranga atebera team yekwangira Croatia gole yechi nga mudakika ya 8 guba guli gutyo tuyingira edakika echenda ne kugenda emwemu ni wagina mwiswa time muda chike echi kumi mwo mwenda musambi aitwa Mario Mandzukic na jena biranga atiba timye gwangiri ya Bungereza golo namba pili kati Bungereza wadi ya kule mbele mpilo gwa half time emu zero Croatia na jena biranga muandula ngali jentina mu Italia na inte Italia kule mbele jentina emu zero half time ne mfulu time obamu ekiswa time ne guja Argentina nebiranga yitawo nejjamu ikwangiri ya area Italy kati kastabo France bamukulembedde mu half time kitegeze mixa jibadde mitono nnyo kubanga BFA ya World Cup jibadde we mirundi ebiri jokka ekwango kupera nga bali kulembera mu half time nili kumaone li wangu lompira ye Italy ya 90 mu semi final Argentina nga bandula mu ikwangiri ya Italy then World Cup ya 2018 Omungereza nga Croatia muandula na ye 2018 Croatia we yawandula mu Bungereza we yagenda mu final France ya mukuba e goal zali nya ku 2 Bungereza chikopo ne chijirema in fact Croatia chikopo ne chijirema ne chigana abasajja ne babiranga bakalala wake njogera mukategera na ye mu Italia 90 Argentina bwe yakola comeback na jamwe gwange eri Italy mu semi final nga Italy amkulembede mu half time era West Germany yaje ne wangu lechikope echo kati kitegeza nti mulinde nnyo aitawo wakati wa timu gwange ya Ungereza ne gwange ya Argentina yainza okwangula World Cup oba mukakutte mukategedde mbaka mpi mu Italia 90 Emiruli jiri ya vili jokambi ya fayabia World Cup. Musemi final. Ekwanga liduali likulembedwa mu half time. Nilija nilikola kambaka niliwangu lompira. Yali Italy ya 90. Kime kwangiri ya Argentina nga wangule kwangiri ya Italy. Yati Italy ya liyaba kulembedwa mu half time. Kati nemu 2018. Croatia ya kulembe. Bungereza ya kulembe la Croatia mu half time. Croatia nije ni muandulamu. Mufuru time. Mda chike chikumi mwabili. Ne mirudi jonna egwanga lilikoze comeback nga Spain wako nga